Songonom bada. Sada dua tolu, batak do diau, salele ngau mangolu bataki do boanoku. Main musik nih. Sada dua